0: ngenxa yami. Vele mangithanda ngayisusa le wifi.
1: Mina ngayisusa le wifi.
0: Vele mangithanda ngayisusa le wifi.
1: Mina ngayisusa le wifi.
0: Ayi ngihlulekile, hlulekile, hlulekile. Ayi waphakela abafana.